igihe nyine cyo kubeta ibyo kubeta ngo hengo mwije ngo hengo ndete hati clever je yaija abantu bagamba kandi shugu yaruga nkayi kare kuzina nka kamiliyoni wenyine bicibici abantu bahagize kamiliyoni babo mwe hamisho baga amisho baga bagahunda clever je kuruga nubwe ni agamba ko umusigazi ruhanga wanje umusigazi yanatandikiraho yayaka ni kangahe anaturuse bizina narakiraho ejo bizina byona biri mu biri mu iraka rya kamiliyoni bikaleta ubuzibo mu Lyon Island yayinda kubaganiza ibwamu abantu batandika kupangisa clever g esente ziringana neza kamiliyoni ugiraho uko tugambaga ngo abantu barahukana no mu mitima kamiliyoni ugora reba neki muhangarize mu music ishitumire yaguma ari legend yaguma cyasingira taragwa baragama ku kamiliyoni itareye kuza akatukwe kuza ine mu kace ngo n'ubuyoba urashwaci ubwo mutaga ya gaseti atiristi nabasa kujya kivuru cawe azimbe mazimbe muna

0: kuguma n'utandikiraho n'utandikiraho ikiza mbase kujya muti yakace bit oli hasim oh my god abateze simu bashatu mutije kunye kwa asango bangu biki biki nabajya muzamanya wapi yakuri abantu bababiri. Hello wanji
1: ebyo mpango
0: sebo
1: bari kuherezi hanga
0: yego bande
1: gacara mato cyakora kakumira
0: bari kuba hallo
1: nakusima we bari munonga
0: okay
1: ushora kireva je wanjo
0: kale boss
1: bateka abantu banje bimwe tuzokora
0: babiri bonka
1: babiri bonka
0: sebo
1: kale sibonga sitemba
0: Ajuru
1: sine kavuga
0: kale kale
1: andi rukonde gumeho
0: egumeho munonga okay hello. Hello.
1: Ndimo pam.
0: Wanje sebo.
1: Kuwaherereze bya fayo.
0: Nubare kuwa muri hachoma bambe.
1: Ogune cyarise nkununu.
0: Cyarise nkununu yabare kutera boss.
1: Mazima ibya kireva je wabigamba bya kamiliyoni wabigamba ngene kuwa bwashoborora byinyi. Ape cyikora namuburire.
0: Okay.
1: Kandi mani sitemba.
0: Okay.
1: Nabari hanze kaniza bona kaba sakabwo yana.
0: Okay, okay, wabare mnonga. Webari mnonga, ondijo. Hello.
2: Hello, nilo mpango.
0: Wanji.
2: Yena, ndenda gusama kanamba gusa.
0: Akanamba kawe?
2: Eee.
0: Kashome.
2: Zero musambu. Mwenda. Mwenda. Mwendine. Iviri. Musambu. Imwe. Ine imwe iziri
0: uruka shomeroha
2: waruko kansaba irizira musambu
0: jira speed
2: nenda ine iziri imusambu imwe ine imwe iziri
0: kare kare

0: baradufashe.
1: Wa musore we, hagarara, wa musore we, hagarara aho ngaho. Kubera cyo kwiruka sha.
0: Ndi kwiruka abayobozi bashaka kumfata.
1: Ariko uyu ntararira, wari uri gukora iki mu kibira?
0: Nari ndi gushaka impagi zo kubaka ikizu gihene.
1: Ntabwo ze ngo icyo ngicyo, kiri gushira ubuzima bwawe mu kabi. Kubera iki udashiruriye biti, ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
0: Icyo ngicyo gishoboka gute kwe?
1: Ariko wa musore, kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza, mu gice cy'urimo, wihandikishe, ufate ibiti byo gutera. Kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
0: Uri kukimenyesha kwe?
1: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza, ni twe tuzasohoka kubitwara.
0: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira, gushaka imbaho n'inkwi.
2: WWF

kari kari kari kari kari. Wema le kene siku tuhereze sare tuwa ile dakika hai itano. Mwana asindikire player. Busauki atasabi ile na haweki webali. Sara yo. Eba ile niyo. So webali Kenesi. Kuruga mabale. Kimbogo. Tukusimile webali okutuereza e player. Dakika zitambu ile. Kandi kilo kilikia kilo kinu. Kilikia katanu nyenkia kara. Bilo bili kumi na muenda. Omwezi kwa mukaga. Enkumi bila vina mukaga. Zili saha. Kuru dakika itano. Tulakalo msaha ya msanju. Kandi mwebale kuija mwebale kubante kaniza ninyoki alikampo mulundo gundi kandi ngonza kubasima bwabiyone musibene mukora emirimo yinyahukana etaliye munemu hona na mbere yuko kabaino okolera na kiona kyo baino teka hengaro katunire chikutambulire mulingo kitambuire bukira kitakwizire kurungi mpora mpora yongero gezeho mulundo gwa kandi nikurole mulingo urachikwasaganya tomanya. Kugeza hao. Olirugawe kintu lichukuwasa. Olisaka chukulete hile amagoba. Na weki oteganyaga. Otahurago kando kienoba. Nguyo kuzeti bizire kande ula wa igena. Bikuru hondi ula kuzegevi ya ija. Hati kando kwezango mtima kwa guya nikiri. Genda maiso nukora. Nikoro le mulingo kuchukuwasa ganyo. Nkabulikio tuiko mtekani za nkenu. Omungu hile nkabunu. Tubanza no kwetekaniza abo kupembera nazo ngereza sisikaya za biro bino tubanza tuitereza kurungi niko turura mulingo ikintu kuchikwasaganya tumazile kurango kimu kiona tukitambuize kurungi niko gamba kwesimura no kusimura hatukolera hanu akaire kabakali kaikire habwa ebora nebinde bigenderako nabo kinyogo bunyija naba mungaro nyetekaniza kurungi masini njikuatamu. Mazile kurura ngumfu hile bulika mkona. Hatarono ambile kala aletua. Haka kuleta muwalara yona runde nkoro. Obase njiga. Nkevini kukubikuwa kuikaraga biri. Omobantu ahiru woku. Na ambile mkuba muli woku. Zili isa tuzi kubula yo. Tuweka nyungumu ya musanju. Mwebale kubante kaniza. Mwebale kujigonza. Namba hitu nkabulikiri yoteka haka meseji. Eba zero musanju mukaga isatu. Nsanju na itanu. Nsanju na isatu. Nkaga na ina. Zero musanje mukaga isatu nsanje na itano nsanje na isatu nkaga na ina akamasije bukagendaho kaire kona tukasangaho kane kyoba no yenda kumanyisa abantu tukikaho kandi nabo tubagambira nto muntu nankono akuramukize kandi yongeye yogamba no butumwa bunu tubuhiki abantu banu nabano nabano nabano ngoko obosengenekere hatiki okora akamasije ako kateka yoga obwiro buhika. Tuikiri mu kasonsole kako. Meseje yige tugisoma. Hanyuma egendera abo. Abe supposed kubane egendera. Na iwo muhuliza nyakulio. Na iwe esura kugendera abo kubosa akura muki okwega. Nikikuegesa. Oba nchikutuwara muidara erindi. Mwebale kuba antekaniza. Abantu banga wajakulu. Totera ga. Iwo tali gitera ho. Otali gitera ho. Because of gitera ho. Egira automatic receiving. Hatubu ila kuata, okimanye, sende ija kuiria, omulingo kwembaganiza vokuba iyo, chikora, chikora. So na vweki hivu la ameza kukitera, vila agarukira, vila kuzingiriza ayo, baka kutema sende za wakaunti, tinku endo vanje nyowu. Nyonku gambire, liyailite, tinku mgieta vilo vino mugamba mota, mkugambire, amazima. Kuhambirizo kitereo. Bila garukira urabimalengi urabirahungire birakako. So abantu bange abanyakuru mbikale bikwa ukana hona na mbere mukali hona ngoza kubatabarukia kani ngoza no kubatangira ninga amanti mwebale kubayo mwebale kugonza ente kaniza inkenu kando mukaire nkakano.

0: linda otajja haran kaleta tekanyetegeza bala simu gambalo
1: welcome
0: eh
1: oba kwa programu ogwagamba jambo kama kanazo jinte kete yaro tikaro ko tabkaunte
0: we bale kuba radio
1: niwandi wakale kama zena gaunda wandi wali bingu
0: kale kale gambalo tat anji nyizire we bale kusangu ego bi mtu mnembe we bale kuboro kale wanji wanji we bale kuliriza mtaye chikora kakumira we bale kuboro otarugao otarugao kale wanji hallo hallo ay ay ay ay ay ay ay wangi
1: hello
0: eh
1: hello chadkampa webale program
0: webale kuliriza eh ya jenda kayo wangi
1: hello
0: tata
1: webale kusimbura
0: eh simbuire simbuire
1: Dita baba.
0: Webale kuboliyo ndamukiza byenkya bugwaro ogwo.
1: Anya muterere obwo.
0: Kale kale kale. Gambalo. Eh?
2: Hello?
0: Tata.
2: Webale kuliriza.
0: Webale kuliriza.
2: Kuliriza nanye ndo.
0: Webale kubaho bakwetera okolo nkaka ndi ni woha.
2: Josephine kabuka.
0: Tusekere buseka yo, buseka. Ama hano nago bagaseka. Wanji?
3: Hello.
0: Dad.
3: Webale kuliriza.
0: Webale kuliriza.
3: Guno meriza usinge kugacha basari.
0: Webale kubahu.
3: Na nyondi wacho.
0: Kale kale.
3: Yeah.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tata.
1: Wakamba webale program.
0: Webale kuliriza.
1: Ono kubaza na tumwinkize Dennis kugachanika.
0: Otyo.
1: Nsemerero muno vuje kuhura mukyoma.
0: Mukama yebali.
1: Na nyowa ndo ngitegere.
0: Utaruga ngumanyise radio. Gambalo. Tat.
4: Andre Kenzige.
0: Yo?
4: Joy Kenzige.
0: Joy Kenzige.
4: Ntro tuliri.
0: Omusabuka wonte mutawunikanso.
4: Tankans.
0: Wee, wee bali.
4: Bali
0: kali. Otarugao. Gambalo. Alo.
4: Alo.
0: Tata.

na kazina ako nkasindikire wa Roma David nabona abahuliro libirwe kiswahili kanda abagonza gospel akazina ako nkabasindikire mutarugaho kandi kabanyumire.